carga, o gliaki putili grupitu musical carga, Ki naman sumat ba iguna uinya igun ko agay chapari nisga mazi porgan ka isa lokalisasyon ka siya ting. Chay ka ikun biya chiche nisga ta orhor parzang. Chay on sumat ta uinya alparin ko nasko masi ka mazoyus nisga mazko masi.